0: mă feel, mă ramdam. Basta Tagalog talagang medyo mahinay ako dyan. Maramdaman nila na nasa yung kulturang Pilipino, gusto nila maramdaman, ma-feel, ma-experience ang Filipino authentic food dito sa Christchurch. Uy, madami kami ditong may ipagmamalaki. Marami kaming pagkaing Pilipino na maipagmamalaki. Aside from the mga established na Filipino restaurant around, napakadami din dito mga kwan, mga makikita ninyo sa mga night market, itong caravan, ha? Food trucks. Oh, food trucks na naman tayo. Ha? So, hindi lamang dyan sa mga, ano, sa pagkaing Pinoy na nakalapag or nakapwesto, madami din ang mga food trucks around. So, yan. Pagbabalik ni El Cap, pag-usapan natin ang iba't ibang food truck dito sa Christchurch.
1: Hi lads, Morrison here from Morrison Mitsubishi. We are proud to support the Kabayan Radio Show. A big congratulations to Agnes and Alfie for getting it up and running. Tune in Tuesday nights between 6 and 7 to hear about our latest deals and any current affairs in the Pinoy community. Morrison Mitsubishi, the home of repeat business.
2: Kabayan Radio, celebrating a decade of news, information and entertainment for the Pinoy community of Aotearoa.
0: Yes, oras natin is 34 minutos na ang nakalipas sa oras ng alas 6. At patuloy kayo dito nakikinig kay El Capitan dito sa Kabayan Radio, dito lamang sa Plains Media, Christchurch, New Zealand. Paki-like naman at sundan niyo ang ating YouTube. Paki-share. Please, i-share ninyo ang ating programa para at i-follow at i-press ang notification bell para sa susunod na mga programa ma-notify kayo, ha? So dito sa ating YouTube channel, dito kami makikita palagi at napopost din ito sa ating Facebook page. So, balik tayo. Balik naman tayo dito sa may sa ating food trucks or caravans. So, dyan, madami dyan mga Filipino. Halos hindi ko na gano'y makilala. But anyway, bakit ko nakikilala ang mga, nababanggit ko na mga ano, kasi yan din ang mga restaurant na nakakonect dito sa Filipino Business Club, lalo-lalo na naka-interconnected sa iba't ibang mga businesses, Filipino businesses around dito sa Christchurch. Meron iba na hindi matagal na pero hindi sila nakikipag-connect. So, hindi rin namin ma-re-recognize. But anyway, puntahan natin ang mga food trucks. Una-una dyan, si Pinoy Street Food. Ang Pinoy Street Food is isa yan sa mga pinakamatagal na na food trucks na nagawa ko. Kaya pala kilala mo, kaya pala alam mo, dahil ikaw pala gumawa lang ng kanyang graphics. So si Pinoy Food Truck

Makikita niyo yan palagi sa mga catering, makikita niyo yan sa mga birthday, makikita niyo yan sa mga different celebrations, different events within or among the Filipino community dito sa iba't ibang barangay sa Christchurch. At umaabot pa yan sa labas ng Christchurch, so that means sa buong Canterbury. So, si Pinoy Street Food, siyempre, ang kanilang specialty niyan is pansit, barbecue din, madami din yan sila, lumpia, beef steak, dalawa yan ha, hindi yeah, steak, stick. So, ang Filipino beef steak is parang kwan siya, parang adobo na naka-dried masyado na adobo. Very thin slice of beef. Ang sarap. Pagkatapos si Pinoy Street Food, si Namits. Kahit saan makikita mo yan, malaking yellow na si Namits. Meron din yan, makikita mo rin yan si Namits sa mga catering, sa mga events. Makikita niyo yan siya sa mga night market. So si Namits is ang kagandahan sa kanila is mayroon silang kwan na personalized na pack kasi more on takeaways, so they had their own label and packaging na napakaganda. So yan si Namits. They are doing authentic Filipino. Authentic ka. Kasi may mga Filipino din na nagluluto dito na ginawa nilang twist. So, Filipino food twist with local. So, by that, ang mangyayari is na-alter ang pero masarap pa rin. Maganda. Maganda kasi, 'di ba, pag na-alter lang ang authenticity ng Filipino taste. So, well, it's for just to accommodate the local taste. Kasi pagka hindi mo gagawin 'yan, ang mangyayari is hindi mo ma-capture ang target market mo. Alam niyo ba ang mga malalaking food chain katulad si KFC, si McDonald's? Don't you know na in every country iba-iba din ang flavor. Isa silang menu. Oh, palagyan natin ha. Lagyan natin lang ng yung chicken wings ng KFC. Ang chicken wings ng KFC, iba ang lasa niya yung nandirito sa New Zealand at saka sa Pilipinas, Saudi Arabia, sa Amerika. Bakit? That is how they capture the market. Titwist nila ang flavor. But it's still the same. The same name that is for their advertisement. Kasi kung ano advertisement sa mother company, ganun din yan sa lahat ng mga

ano nila, sa mga downline nila sa tinatawag natin na mga franchise. So, ang marketing isa lang. Ang pangalan, isa lang. Kung anong mga menu lahat doon sa taas, isa lang. But the taste, they are trying to. Yan ang tinatawag nila twist. I-manipulate nila sa local. Local na ano, na flavor. So ganun din ang ginagawa natin mga Pilipino. Depending on your customers and clients. Ito na yan, ako, uy, medyo madami akong customer ng na local. Kasi ang local, hindi sila gaanong masin. Sa atin, medyo very strong ang panlasa natin. So that means, pag malasahan natin ang panlasa nila, even though nga hindi naman, ay, ba't ang alat to? Hindi. Or, oh, matabang to ah. So because, hindi nila naintindihan, oh, may iba na nakakapture na yan sa ganyan na twist. Uy, pang lokal to ah. Pang Pilipino to ah. Ah, diba? Ganyan yan na taste. So, yan ang masasabi ko na kailangan lang natin makuha or makapture natin ang ating target market natin para siyempre kailangan mo sa marketing mo, di ba? So ganun. Pero mayroon talaga na katulad yan, mahirap i-twist ang mga tapsilog. Sa panadero, mahirap i-twist ang pandesal. Mahirap i-twist ang Spanish bread or munay. I-twist mo daw ang munay, di ba? Pag i-twist mo ang munay, may ibang forma ng munay. So, hindi pwede i-twist ang munay. Okay? Pero, sa panadero, di ba? Dati, sikat na sikat yung, ano, yung sold out palagi yan, yung ubi cake sa panadero. May nakapila pa yan sa mga orders. Later on, nagtaka ako bakit may mango cake. Mango cakes. Kaya pala, I just realized ang may-ari pala ng panadero ngayon is a Filipina married to an Indian. So, ang ubi cake hindi mabili sa Indian, which is ang kanilang pinakagustuhan, ang best seller nila na cake sa mga Indian is yung mango flavor. See? Di ba? So that's a twist, which patok naman doon sa Indian community. So it's something like a good strategy na ginawa nila. Okay, ubi pang Pilipino, mango pang Indian, but the same brand. The same brand, panadero, cakes. So ganyan yan mga kababayan. Huwag nyo lang i-twist ang adobo. Ang adobo is, ang originality ng adobo talaga is mahirap din

0: Mahirap din ma-alter. Kare-kare siguro pwede mo pang ma-alter kasi marami din ang mga Thai foods or some Koreans na mga ano, Koreans, Thai, Cambodian, may mga ano yan sila, kare-kare, oh, kare, kare-kare at saka yung mga ginatan na mga meats. So, yan ang kanilang specialty. So, mahirap yun i-alter. But anyway, ang panlasang Pinoy ay ano talaga? Yung sarap hanap-hanapin. Diba? Masarap talaga hanap-hanapin. Ay, naku, ginutom na si El Cap sa ano ah, sa mga napag-usapan ngayon dito. But anyway, maraming salamat ulit sa ating mga taga-subaybay kung saan barangay man kayo sa buong New Zealand. Ingat-ingat kayo sa pag-ikot-ikot dito ha, kasi winter time ngayon, di ba? Winter time ngayon, which is ang kalsada natin is madulas, lalo-lalo na yung bumabiyahe sa gabi. There will be mga black ice na sa paligid or frosted roads. Madulas yan. Madaming na-aksidente yan. So, ingat-ingat lang kasi winter season ngayon at kung nagbabakasyon kayo or gumagala-gala, traveling around, ingat lang sa pagmamaneho. Kasi yan ang gusto natin eh, na we would, as far as we can go around dito sa New Zealand at ma-enjoy natin ang mga iba't ibang scenery. If you would like, I would encourage everyone, not just driving, go for a walk. Go for a walk sa mga highlands. Madami, try to experience New Zealand great walks or trails, tracks. Yeah. If you are not yet comfortable or you don't know what to do, tell me. Ask El Cap. Nag-guide ako kung mga small groups, pwede ako mag-guide mountain sides, depende sa capability mo. Aakyat tayo ng bundok. Yeah. And explore the real adventures ng New Zealand. And I'm happy to come with you. Just let me know. Sa ulitin, maraming salamat sa lahat nating mga taga-subaybay dito sa ating programa Kabayan Radio. At siyempre, na next week nandito na si Diyosa, kita-kita ulit tayo dito next week, ha? Okay, maraming salamat ulit. At ako na ay magpapaalam. Ito si El Capitan, Babu.
1: Maraming salamat. Patuloy kayo nakikinig sa Kabayan Radio dito sa Plains Media Otatahi, New Zealand.
2: Listen to past episodes on plains.org.nz. Please subscribe, rate, and review Kabayan Radio on Spotify and Apple Podcasts. Commenting really helps people find the show.
1: Subaybayan rin ang aming Facebook live streaming.
2: And to keep up with what's happening in our community, just search for Kabayan Radio.